0: barayin nan suka fito ana sanar da mu kuma muna sanar da jami'an tsaro kuma suna zuwa su yi attacking dinsu. Wani lokaci jami'an tsaro su samu nasara, wani lokaci su kuma barayin su samu nasara su dauki mutane su tafi.
1: Amma honorable, abinda mutanen suke cewa sun sanar da kai musamman kai sun ma an bato ka cewar sun gaya maka kuma ka ce za a dau mataki ba a dauka ba.
0: Yanzu haka da muke wannan magana da kai Haji Yusuf, jiya Lahadi muna office din director DSS da mutanen nan domin kai complaint da kuma wurin sojoji. Kuma duk kokarin da nayi a gaban su sun gani don a bamu sojoji waɗanda za su zauna wuraren nan permanently.
2: To koyaya masana harkokin tsaro ke kallon wannan lamari? Dr. Yahuza Ahmad Getsu mai sharhi ne kan harkokin tsaro a Najeriya.
3: Abu ne mai matsanancin haɗari a ce an tayar da garuruwa sannan an kwashe mutane da mata da ƙananan yara suka fi yawa a cikin su. Kuma ƴar manuniya ce take ƙara nuna gazawar mu mu Najeriya a matsayin ƙasa na tunkarar wannan matsala bil haƙƙi da gaskiya. Irin abinda shi wannan dan bindiga yayi na cewar in ba a bashi bindiga ba zai dauki mataki kuma aka bari ya dauki matakin, wannan wani abu ne mai matsanancin hadari wanda nake fatan cewa hukumomin da abin ya shafa za su bincika kuma ayi abin da ya kamata.
2: Wannan lamari da ya sake nuna irin kalubalen tsaro da al'umma a wasu sassan jihar Zamfara ke fuskanta duk da matakan da jami'an tsaro ke cewa suna dauka domin dakile ayyukan yan bindigar. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Zamfara a Najeriya.
4: Cokar da ya kusha afa kuna shan rahoton ne daga nan sashen Hausa na DW.

0: de l'Afrique de l'Ouest plus audible et plus crédible.
1: Jami'an diplomasiya da dama sun tabbatar da cewa an samu rashin jituwa game da dabarun da za a bi don magance matsalolin da ake fuskanta yanzu haka a kungiyar ECOWAS. Babu da wata cikakkiyar matsaya da aka cimma game da taron na koli, lamarin da ke bayyana irin kalubalen da ECOWAS ke fuskanta yayin da take neman sake fasalta rawar da take takawa da aikin haɗin kai a yankin da ke fama da rikice-rikicen tsaro, har ma dai da sauye-sauyen siyasa da kuma faɗi tashi a fannin siyasar ƙasa da ƙasa. Wannan taron koli ya kasance na farko da Mamadou Doumbia na Guinea Conakry da Romuald Wadane na Jamhuriyar Benin suka halarta.
2: Rahoton Muhammad Awal Balarabe kenan. Idan muka bar kasar Saliyo kuma, kasar Saudiya ce ta janye tsarin ba da biza nan take ga 'yan Najeriya da ma wasu kasashe 13 saboda zargin fakewar da wasu bata gari ke yi da bizar wajen aikata ayyukan da suka saba wa dokokin kasar. Wannan mataki ya shafi kasashe 14 da galibin su na Larabawa ne. Wakilinmu daga Gabas ta Tsakiya, Mahmud Yaya Azare, ya aiko mana da rahoto akan wannan batu.
3: Waɗannan ƙasashen dai sun haɗa da Najeriya da Pakistan da India da Bangladesh da Masar da Indonesia, gami da Iraki da Jordan da Algeria da Sudan da Habasha da Tunisia da ma Yemen da Morocco. A halin yanzu dai an takaitawa 'yan waɗannan ƙasashen samun bizar shiga ɗaya ce kacal da za ta bawa wanda yake da ita izinin zama cikin ƙasar ta Saudiya na tsawon kwanaki 30 kacal. Babban dalilin ɗaukar wannan matakin dai shine don magance yadda dubu-dubatan mutane ke amfani da bizar yawon bude ido don zama a ƙasar ta Saudiya ba bisa ka'ida ba, ko kuma gudanar da aikin hajji ba tare da izinin hukumar hajji ba, kamar yadda kakakin hukumar shige da fice ta ƙasar ta Saudiya Fahad bin Talal ke faɗi.
4: Wafiqan li tawjihat al-karima fa inna al-mudiriyya al-amma al-jawazat,
3: yace kamar yadda umarnin shugaban hukumar shige da fice na Saudiya ya fayyace, an dauki wannan matakin ne don a samu damar gudanar da aikin hajji bisa ka'ida da tsari. Domin a bana, mutane da dama sun yi amfani da bizar ziyara ko yawon bude ido domin gudanar da ibadar aikin hajji, wanda hakan ya saba wa tsarin rabon kasan aikin hajji. Haka zalika, akwai rahotannin da ke nuna cewa matafiya sun yi ta amfani da bizar kwanaki da dama domin zama a ƙasar Saudiya ba bisa ka'ida ba, bayan da iqamarsu ta ƙare. Tuni dai waɗanda wannan dokar ta shafa suka fara ƙorafi da nuna takaicinsu kan wannan matakin da galibin suke cewa an yi dukan 'ya'yan kaɗanya ne wajen ɗaukarsa. Amr Bakash, wani ɗan ƙasar Masar ne da ke zaune a Birtaniya, ya ce akwai buƙatar a bambance tsakanin waɗanda suke ziyartar iyalinsu da ke zaune a Saudiya da waɗanda ke ziyara don ibada ko yawon buɗe ido ko ma don kasuwanci. Ni matata da 'ya'yana duk suna zaune a Saudiya, amma duk da hakan aka hana ni shiga. Bai dace a ce ana bugun 'ya'yan kaɗanya wajen aiwatar da wannan dokar ba. Wasu 'yan kasuwa da ke zuwa Saudiyar akai-akai dai sun koka da cewa wannan tsarin zai janyo musu asara da kuma ɓata musu lokaci, tunda a yanzu duk lokacin da za su shiga ƙasar ta Saudiya sai sun sake neman sabuwar bizar shiga. Tuni dai kamfanonin jiragen sama suka fitar da gargaɗi ga matafiya zuwa ƙasar ta Saudiya daga waɗannan ƙasashen kansu tabbatar da cewa sun mallaki biza ta shiga sau ɗaya da aka amince da ita kafin a ba su damar hawa jiragen, don kaucewa dokar tare da ƙasar ta Saudiya ta barazanar ɗora wa duk jirgin da ya kuskura ya karya wannan dokar. Masana harkokin bulaguro dai sun shawarci mutane da cewa duk wani ɗan ƙasar da ke jerin ƙasashe 14 da wannan dokar ta shafa kada ya kuskura ya amshi bizar bogi ko ta zaman shekara guda da wasu dillale ke cigewa da tallatawa. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
2: Tuma Adalla, da wannan rahoton muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi. Kada ku sha'afa muna dakon ra'ayoyinku kan rahotannin, za mu karanto su nan ba da jimawa ba. Yanzu kuma sai fagen shirye-shirye, amma kafin nan bara mu shaƙata da wannan.

0: isar sukur ba abu ne mai sauki ba. Dole ne mutun ya bi hanyoyin duwatsu da aka samar shekaru aru-aru da suka gabata. A yayin da kake hawa tsaunin, saka rike ganin gonaki da aka samar cikin wani salo na gargajiya da har yanzu yake nan daram. Mutanen sukur sun dade suna rayuwa a saman tsauni. Tarihi ya nuna cewa kakanninsu sun zauna ne a wannan wuri domin kare kansu daga hare-haren makiya da kuma masu safarar bayi. Duk da kalubalen rayuwa a tsauni, al'ummar yankin sun kware wajen daidaita rayuwarsu da yanayin muhalli. Sonde Joshua Makandau, wani dan sukur ne dake alkinta tarihin garin, yayi mana bayani kan yadda suke tsarin nomansu akan duwatsu.
1: Wuri ne wanda sukurawa sun yi aiki da ilimi na al'adu na gargajiya na iyaye na da ta wurin tara wayannan duwatsu domin saboda su taimaka ma gwanaki na noma, domin saboda kar ruwa ya wanke wato nutrient na cikin kasa, yanda kasa za ta bada amfani mai kyau, yanda ruwa kuma ba za ta wanke kasan sukur tunda yana nan a dutse ba. Shine dalilin da ya sa mutane sukurawa sun yi aiki da wannan ilimi na kakanni na gina wayannan ta kunya.
2: To watakila me da me ake nomawa wannan wurin?
1: Ana iya noman ababai daban-daban tun daga fari. Akwai dawa hatsi wanda sukurawa suna kira kwitah, mabiya da haka suna kuma nome wayansu amfanin gwana kaman gyada, akwai wake, akwai kuma masara. Musamman a zamanin da muke ciki yanzu, masara ne aka fi nomewa a cikin wannan duwatsun da kuke gani.
2: To yanzu kaman hawan da muka yi nan, mita nawa muka hau?
1: Eh, haka nan dai mun yi reaching almost 600 and something meters above the sea level. But amma sauran hawan, idan muka haura ga baki daya, sukur ta kai kusan ta 1000, that is 1043 meters above the sea level.
0: Kamar yadda noma ke zama ginshikin rayuwa a yawancin yankunan karkara a Najeriya, haka ma yake a sukur. A gonakinsu suna noma dawa, gero, masara da ma sauran amfanin gona. Haka ba a bangaren kiwo, shanu, awaki da tumaki na taka muhimmiyar rawa wajen samar da abinci da kudaden shiga. Chief Luka Gizik shine sarkin garin sukur.
3: An fi sanin sukur da noman su kuma ya bambanta da wayansu wurare. Sukan iya gyara gonaki da bambanci mai nisa da sauran noman da ake yi a wayansu kasashe. In ka kula a kasan sukur, zaka ga gwanakinsu akwai bambanci da sauran filin noma a wayansu wurare. Zaka ga an jari duwatsu saboda kar ruwan da zai taru ya wuce. Idan ruwan ya taru a gwana, zaka ganshi zai dan bada taki ya bada karfi, kuma gwanan takin da yake kai ba zai samu ya gangara ba. Sali nan sukur suna cin gaba tun zaman su, suna da kiwo irin shanu, awaki, raguna, suna kiwo sosai. Sali nan kuma mutane sukur suna wayansu ayyuka na sake-sake na wayansu abubuwa wanda kuma yakan wayansu mutane za su zo su nima a wurin su ji su yi amfani da kasashen su.

0: a lokacin shuka da tare amfanin gona matasa a sukur kan yi gayya domin taya abokin su aiki duk da yanayin wahala na muhallin su dake da hawa da sauka na duwatsu kamar yadda sarkin matasan sukur Michael Titus ke fadi
1: numa gaya ake yi ni ina da gaya na yau yanzu alal misali zan gawa abokan nawa daga mutan daga 10 zuwa sama zai iya kai 30 ko 20 sulikin ka kuma zaka iya ka gaya mishi wani suliki kai ma akwai gaya na gobe shi ma zai nima maka matasa ko guda 10 haka ko 15
0: idan kai isa sukur abu na farko da zai dauki hankalin mai ziyara shine gine-ginen su yawancin gidaje an gina su ne da duwatsu da laka yayin da aka yi rufin gidajen da ciyayi katanga da aka zagaye gidajen ma an yi su ne da duwatsu masana tarihi na ganin wannan tsarin gine-ginen na nuna irin basira da mutanen yankin suka yi amfani da shi wajen amfani da abun da muhalli ya tanadar musu domin samar da matsuguni mai daurewa Michael Titus dake zama sarkin matasan sukur ya bayyana irin yadda suke tsarin gine-gine musamman yadda suke kula da gidan sarkin su wanda aka gina shi da duwatsu shekaru masu yawa da suka wuce
1: katangan nan in ta samu matsala ka san in akuya yana ya haura yanzu zai iya rushi to matashi za su yi organizing waye ne ranan kaza za mu je mu gina wancan mu yi construction nashi akwai deti a cikin gidan sarki za mu je mu share shi gallery room nan ya kamata a canja marjinta bana kowani matashi za su kaujin ta daya da zana daya to sai a zo a yi rushinin nashi
0: wani irin gida haka kuke zama na ga yawanci gidajen ku anan duwatsu ne ko kuke gayya na gina gidajen ku kuma ana kira laborori ne suke yi
1: matashi ne suke gayyan matashi ne za su ce yau amwaine Michael yayi gine za a je a yi masa katanga to shikenan sai a tashi matashi duka ba lele sai ka ga matasa ba daga zara ka ji kai saka ji ka ga ma wancan wani zai ji ga wancan mata ma za su zo suna kawo duti nan da nisa da nan za su ji su kawo akwai masu kawo ruwa akwai masu kawo duwatsu akwai masu kuma arranging na duwatsu din the same thing in lokacin ginin tabo kuma haka za a yi akwai masu kawo ruwa akwai masu taka tabo akwai masu tugiwa akwai masu menene har ginin ya zuya dago
0: duk da irin ci gaban fasaha da ake samu a duniya akwai bangarorin sukur da har yanzu rayuwar su ke gudana ba tare da wadataccen lantarki ba ko kuwa internet da dare mutane kan yi amfani da fitilu ko kuwa wasu hanyoyin gargajiya domin samun haske a bangaren ruwan sha ana samu shi ne daga rijiyoyi ko tafki ko kuwa wurare da aka tanada sai dai mazauna yankin sun ce wannan bai hana su ci gaba da gudanar da rayuwarsu ba domin sun saba da wannan yanayin tun daga haihuwa Gladys Yakubu wata yar garin sukur ce
2: indai kamar ruwan da kana faɗa nan ma wahalan da ana sha tashiwa daga nan ma zaka tashi karfe 8 ka je ganin maruwa nan sai 12 zaka samu kuma daya daru daya ma ba ruwa a rijiya inda aka tuna su ne suka tuna maza muna so a kawo mana asibiti don shine babban taimako in an kawo mana asibiti da ruwa shine ko zamu dan samu wannan
0: ga wannan matan mai yaya 10 a duniya kokawa take yadda su mata suke wahalan zaman aure a garin sukur saboda yawancin wasu ayyukan gida maza sun sakar musu
3: to rayuwar yi haikun shirna no wahala ni faka furshin
4: a cewar matar gaskiya mu mata muna wahala anan na haifi yaya 12 a yanzu haka 10 suna raye kuma kula da su babban wahala ne musamman ga mu mata yawanci mazaje mu ba sa kula da yara na daukan nauyin su ko yi musu makaranta yanzu haka a cikin yaya na 10 da suke rayan babu wanda yake zuwa makaranta wanda hakan ke zama wani babban dawainiya sosai a gare mu mu mata
3: a su furshin yi ka makaranta kan tsirma ya sabar ka ku aka je ta makaranta ina mu wahala yi won furshin haya na rakata da makaranta shota kikin kwabo
0: to ko menene fatan al'ummar sukur a karshe
5: a inganta mutanen sukur a sa su a yanayin da ake ciki a wannan zamani irin a kyautata makarantu a kyautata hanya a kyautata irin asimitai wanda duk wani abinda ake yi a wayan surari ko a birane za a iya same shi cikakke a kasan sukur
0: to masauraro anan muka kawo karshen shirin na mutum da duniyarsa godiya ta musamman ga dukkanin abokan aiki da suka tallafa shirin ya zo gare ku mubarak aliyu sabu yaro ne daga birnin yola jihar adamawa tarayyar najeriya ke cewa labar ku lafiya
6: matan cikin gida To madalla ga kuma shirin mu na gaba shirin musiƙin masu sauraro.
7: DW wasiƙun masu sauraro. Masu sauraro barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin wasiƙun ra'ayoyinku bisa al'amura ne yau da kullum. Tare da ni Zainab Bilyamin Abdullahi da zan gabatar. Sai ku biyo mu.

Shirin wasiƙun masu sauraro ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Sai wasiƙa Haddabi mai kwamfuta mai yama daga jihar Kebbi a Najeriya. Yace a yau na shigo wannan fili ne domin ku bani dama in mika sakon kira na zuwa ga ƴan uwana ƴan arewacin Najeriya da ya kamata su tashi daga dogon bacci da muke yi domin kokarin mallakar katin zabe. Dan hakan zai bamu dama canza dukkanin shugaban da muka ga bai da kula da rayuwar al'umma arewa. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya bamu cikakken zaman lafiya. Wasika gaba ta kace Salisu Yahaya dan Niger. Yace DW Hausa a yau sako na zuwa ga matasa ne ƴan Afrika. Da mu zama masu nuna soyayya ga al'umma Afrika baki daya. Sai wasika Hassan Al-Ansar. Yace DW Hausa dan Allah ku fada wa ƴan Najeriya. Duk soyayya da suke yi wa mutum idan ya kai shekaru 80 to su yi hakuri su kyale shi su nemi wani su zaba domin dan shekara 80 ba zai iya mulkin Najeriya ba saboda rikicewar tsufa gagajiya da yawan mantuwa ba zai bar shi yayi abin da ya kamata ba koda yana son yin haka. Wasika gaba ta kace Yakubu Murtala Jibo. Yace DW Hausa a yau na rubuto wasika ta ne zuwa ga shugaban mulkin sojan Niger General Abdurrahman Chani. Da ya kamata ya duba halin da al'umma birnin Kwarni suke ciki na rashin hanya zuwa Ilele ta tarayyar Najeriya. Sai wasika Salisu mai shinkafa song daga jihar Adamawa a Najeriya. Yace abin da ke ci mana tuwo a ƙwarya shine yadda muka kwashe sama da wata guda ba mu ga kiftawa wutar lantarki ba a ƙaramar hukumar Song. Kuma shugabanninmu da 'yan siyasar mu suna gani amma sun yi shiru ba su ce komai ba. Saboda haka muna kira ga shugabanninmu da 'yan siyasar mu da su duba wannan matsala domin magance ta. Allah ya sa mu dace amin. Wasiƙar mu ta ƙarshe a cikin wannan shirin ta fito ne ta hannun Isu Suleiman Madattai da Sunusu Madattai da Magaram da Tasiru Unguwar Tudu da Magaram tare da Jafar Dan Gwamna. Suka ce sakon mu yau shine akan iyayenmu mata. Ganin lokacin da muke ciki na damuna lokaci ne na sauro mai sa masassara ga yara har ma da manya. To ya kamata da magariba ta yi ayi kokari a daura wa yara gidan zange domin kare kanmu da yaran mu daga cizon sauro. Allah ya kare mu da illan masassarar cizon sauro da wasu cututtuka na lokacin damuna. Allah kuma ya sa kiran mu ya kai ga inda ya